Choko angogu nditi Natunga mangabuti mkabisi mshabeni Unangulape makhaya Uthi Utam, utando Sisipo esikwa

0: No bunga izagazi nyama yam. Kumbuzu tatu chopi.
1: Defu zozo defu no bunga izagazi nyama yam.
0: No banga ba kulusulam lunga zapu kalubenche. Tia yazum, saule luam.
2: Big FM 93.6.

0: Ben kanda yonga na lengo mwen kalu bonan kan boni taito. Lunguli che utinge dama. Toko na dibana na wengosi. Azang enda ba inge dama. Yafitha ke kulomiyalezo uyamidlani siuphathele ngosisoliswa njena uthi
1: iyabidlane ke elizwe ipha kwabase Philip 4:13 ithi ndingazenza zonke izinto ndikulowo odobelezayo uKristu. Amen. Mawasanele.
2: Helderberg FM 93.6.
0: Ha, achu, achu, achu. Hey, I wonder about abanye abanyatheni. Siyakhothuka ngokusana lamza. Kon kanje. Ngicela wonke ohleliyo athi nje.